energy on Sundays.

0: Dilim.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.

energy on Sundays.

0: hayaan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga bangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, dito ako believe.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
1: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
1: Istasyon sa radyo yun ah.
5: Huwag mong sabihing radyo!
6: Sabihin mo! Energy!
2: Energy!
5: Energy!
1: 106.7 Energy FM.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy.

energy on Sundays.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

energy on Sundays.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampiyon ay may disiplina.
3: Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
9: Energy FM.
8: Energy FM?
9: Energy FM.
7: Istasyon sa radyo yun ah.
10: Huwag mong sabihing radyo!
11: Sabihin mo! Energy!
8: Energy!
10: Energy!
9: 106.7 Energy FM.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa araw-araw na pagpasok mo sa opisina, iba't ibang makukulay na taong makakasalamuha mo. Merong ubod ng kulit, may tahimik lang, may antukin. May akala mo busy pero nanonood lang pala sa YouTube. Meron din namang aligaga na kailangang laging may ginagawa.
1: Uy ba, may papagawa ka? Ha? Meron po ba? Meron po. May papagawa po kayo?
0: Andyan din, yung magiging sanggang dikit mo. Pero di rin mawawala ang mala CCTV mong katrabaho.

energy on Sunday.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
6: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ah.
7: Huwag mong sabihin radyo!
8: Sabihin mo!
7: Energy!
6: Energy!
7: Energy!
2: 106.7 Energy FM.

energy on Sundays.

energy on Sundays.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga bangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
8: Energy FM.
9: Energy FM?
8: Energy FM.
6: Istasyon sa radyo yun na.
10: Huwag mong sabihing radyo!
11: Sabihin mo!
10: Energy!
9: Energy!
10: Energy!
8: 106.7 Energy FM.

at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Informing and entertaining Filipinos since 1998.

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
3: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
4: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
5: Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
9: Energy FM.
8: Energy FM?
9: Energy FM.
7: Istasyon sa radyo yun ha.
10: Huwag mong sabihing radyo!
11: Sabihin mo!
10: Energy!
8: Energy!
10: Energy!
9: 106.7 Energy FM.

0: Sa araw-araw na pagbango natin, may kalakip itong bagong pag-asa, bagong pagkakataon na higitan ng kahapon. Pangga, kung sakaling may pinagdaraanan ka ngayon, gaano man kabigat ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa iyo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo, at kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang Pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
1: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Ganon din ang inyong talampakan? Yung paglakad po ba ninyo? Hindi na pantay. Yung mukha po ba ninyo? Ganon din. Hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo. Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Ito ay tinatawag na neuropathy. Alagaan natin ang ating mga utak. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento
2: at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice.
1: Muli, let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
4: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, dito ako believe.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
6: Energy FM. Energy FM?
5: Energy FM. Istasyon sa radyo yun ah.
6: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo!
6: Energy! Energy! Energy!
5: 106.7 Energy FM.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, dito ako, believe.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
3: Energy FM.
5: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ha.
6: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo, Energy!
5: Energy!
6: Energy!
4: 106.7 Energy FM.

0: ay masaya ang pamilya. Ngunit hindi rin naman nangangahulugan na laging may problema. Di mawawala ang mga tampuhan, may nagkakasagutan, at pagkatapos ay di magkikibuan. Ngunit sa bandang huli, mananaig pa rin ang pagmamahal. Ang bawat kwentuhan at tawanan ay tila ba ayaw nating matapos. Ramdam natin na higit pa ito sa kahit anong bagay na nabibili. Sa bawat pag-aruga, ngiting walang kapantay ang sukli. Mga ngiting lumain man ng panahon ay mananatiling bago sa ating mga puso. Sa bawat unos na dumaan, di matitinag kailanman ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Sa mga may samaan ng loob, may kakayanan tayong magpatawad. Huwag sana natin itong kalimutan. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
1: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy.

0: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
3: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ah.
6: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo!
6: Energy!
3: Energy!
6: Energy!
2: 106.7 Energy FM.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mom, we're having

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: Entertaining Filipinos since 1998.
1: Six point seven.

0: nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo! Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: ang oras natin, 12:03.
1: Naka-energy na ba ang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That Energized Time Check was brought to you by
3: MX3. Dito ako believe.
4: Ito ang number 1, 06.7.
5: Energy FM.
6: Hi, Bangga!
7: Hi, Bangga!
4: Energy FM. Number 1.
6: Hi, Bangga!
7: Sabihin mo!
3: Energy FM.
0: Sa araw-araw na laman ka ng kalsada, never kang may immune sa traffic, init ng ulo at mga pasaway. May biglang tatawid, bubusinahan ka kahit kakagaw pa lang, sisingitan ka at yung mga di marunong sumignal. Ang daling magalit, makipag-away. Pero Pangga, madali ring magpigil kapag inisip mo na may pamilya kang naghihintay na makauwi ka ng ligtas. Isipin mo yung pamilya mo na nakangiti pagpasok mo ng bahay at mahigpit na yayakap sa'yo. Hinga ng malalim, Pangga, at pakawalan ang galit dahil ikaw sa pamilya mo ay walang kapalit. Isang paalalang, Pangga, mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
8: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.
9: UBSI.
8: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
4: Energy FM.

0: Ang sarap matulog ng mahimbing.
1: Bawal yan sa overnight energy. Bawal matulog. Bawal konti ang eyebags.
2: Araw-gabi.
1: Bawal ang malungkot.
2: Wee.
1: Teka, pwede rin pala, no? Durog ba ang puso mo ngayon? Naiisip mo pa rin ba siya? Kahit may iniisip na siyang iba? Tinatanong mo ang sarili mo, sumuko ba ako kagad? Naging kami kaya? Kami pa rin kaya? Noong nilagay niya ako sa friend zone, bakit di ko piniling umalis? Bakit nga ba hindi ko ipinag-

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihin radyo!
5: Sabihin mo! Energy!
2: Energy!
4: Energy!
6: 106.7 Energy FM.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Point 7 energy.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Heaven knows what to say. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo! Energy!
2: Energy!
4: Energy!
6: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Heaven knows what to say. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy. Will I

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuya. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
5: Huwag mong sabihing radyo!
6: Sabihin mo!
5: Energy!
2: Energy!
5: Energy!
7: 106.7 Energy FM.

0: Ang oras natin, 3:57.
1: Naka-energy na bang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That Energized Time Check was brought to you by
3: MX3. Dito ako, believe.
0: And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Dito ang number 1. 06.7.
5: Number 1.
4: Energy FM.
6: Energy.
7: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
8: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. Para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso, para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan maganda ang ating kinakain. At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10. At syempre,
9: para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 ay isang magandang choice.
8: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
11: We rose above the odds. So can you.
12: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
0: Sa araw-araw na laman ka ng kalsada, never kang may immune sa traffic, init ng ulo at mga pasaway. May biglang tatawid, bubusinaan ka kahit kakago pa lang, sisingitan ka at yung mga di marunong sumignal. Ang daling magalit, makipag-away. Pero pangga madali ring magpigil kapag inisip mo na may pamilya kang naghihintay na makauwi ka ng ligtas. Isipin mo yung pamilya mo na nakangiti pagpasok mo ng bahay at mahigpit na yayakap sa'yo. Hinga ng malalim pangga at pakawalan ang galit dahil ikaw sa pamilya mo ay walang kapalit. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
4: Energy FM News.
13: Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
14: Magandang umaga, pangga, at ito ang Energy FM News. SSL ay pinagpaliba ng dagdag investment sa First Philippine Holdings Corporation. Pinagpaliban muna ng Social Security System o SSS ang plano nitong magdagdag ng investment sa First Philippine Holdings Corporation o FPH. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, isa sa mga dahilan nito ay ang umiiral na alitan sa loob ng pamilyang may kontrol sa kumpanya. Dagdag pa niya, kumpiyansa pa rin ang SSS sa pamumuno ni FPH CEO Federico Pinky Lopez at sa direksyon ng kumpanya. Ito ang Energy FM News, balitang malaman, balitang dapat mong malaman. Ako po si Jimbo, magandang umaga, pangga!
4: Energy FM News.
15: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.
16: UBSI.
15: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
4: Ito ang 106.7 Energy FM.

0: matulog parang sanggol.
1: Sana all. Pretty little baby.
0: Isang energized na umaga sa'yo, Pangga.
2: Energy sa umaga.
0: At kung wala ka pang gising na love life, kami muna ang gugood morning sa'yo. Oh, bawal relapse. Maaga pa. Game ka na ba sa mga challenges today? Fighting!
2: Ito ang Energy sa Umaga. DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa Umaga. Good morning!
3: Grabe! Oy! Magsigising na kay Lunes na, may pasok na naman!

0: Naka-energy na ba ang lahat?
1: What?
0: Naka-energy na ang lahat? Naka-energy na ba ang lahat?

0: Booty.
1: Howie T. Vamos saber rádio. Sabihin mo.

0: Bilib.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ano yung
4: kanimutan magbaon ng pasensya, kabakitan at desa.

0: 106.7 Energy FM. Bangga! Bangga! Bago sabihing radyo, sabihin mo, Energy! Good morning! Luzon, Visayas, Mindanao! Metro and Mega Manila! Good morning, Pilipinas kong mahal!
1: Good morning!
0: Good morning! Nagbabalik na ang inyong Jimbulabog. El Jimbulus is DJ, the one and only Pogi ng Bubulabog. Hindi maputi pero Pogi. Ako po si Jimbo.
2: Your favorite DJ.
0: Sama-sama na naman tayo ngayon Lunes. It's a Monday morning.
1: Good morning.
0: Oras natin 4:25 in the morning. Another day. Another kayod. Kayod na naman tayo. At syempre ha, huwag na huwag nyo nga kalimutan na kayo ay mag-almusal. Para meron kang energy. Ay, alam nyo ba? Meron ako chika sa inyo, ha? Mas maganda kasabay natin to sa almusal. Lalo na sa mga panggal natin papasok sa umaga. Aba, dapat subukan mo itong MX3 Capsules. Dahil ito ang food supplement ng purong sangkap at walang halong kamikay. Ang MX3 Capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free to pangga. Ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients na may antioxidants at anti-inflammatory properties. Ang MX3 products, nako, ito ay dumaan sa state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing niya pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya naman umani ito ng iba't ibang parte ng, syempre, ng awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin ito na proudly Philippine-made. O, alam ko naman, gustong-gusto mo nang malaman, ha? Paano nga ba? O, para sa ibang mga may katanungan dyan, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang website, ang mx3ph.com. Dahil sa MX3, dito ako, believe! Nandito na naman si Jimbulabog. Ha? Ako po si Jimbo, nandito na naman, mabubulabog na naman tayo at para gisingin yung mga taong dapat gumising na at kumayod para bumakbak sa trabaho. Yung maagang natutulog, maagang gumigising. Kahit na merong hangover, nag-inom kagabi, pero maaga gumigising, very good yan. Halika, kiss kita. Pati ganon. Ayan na, gisingin na natin. I-roll call na natin yung mga dapat gisingin ang katawang lupa sa umaga. Let's go! Gisingin na natin yung mga nandiyan sa palengke. Good morning! Yung mga talaga namang gising na gising. Poging-pogi. Gandang-ganda. Sa sarili. Pero syempre, mabango. Hindi man naligo, dinatad ng pabango yung buong katawan. Ayos yan. Ha? Para at least kahit papano, nagmamadali ka, nagpabango ka naman. Okay naman yan. Sige, pwede na. Sige, pasok sa banga. Good morning sa inyo, ha? Kila mami kay daddy na nagre-ready na ng kanilang mga parinda dyan. Gulay na naglalagay na ng mga tali. Yung yelo na nilalagay na yung mga isda. Para sa riwang katulad ni ate. Ay, fresh yarn? Talaga ba? Gusto namin ng fresh ni toilets. Ayaw namin ng bilasa. Siyempre, dapat pag mamimili ka sa palengke, dapat fresh lahat. O kaya alagaan mo paninda mo pangga, yung mga tarian ng karne dyan. Ready na ba natin, ha? Yung mga prutas. Para yung mga mamimili natin, dadagsain na tayo mamaya, Lunes na Lunes, oh. Ha? Okay, simulan na natin. Good morning sa inyo dyan. At syempre sa mga nandyan ngayon sa Toda.
1: Good morning!
0: Toda Terminal. Na talaga namang gising na. Pinapainit na yung makina. Habang sila ay pinapainit na rin yung sikmura. Nagkakape na. At talaga namang nag-aalmusal. Magandang umaga po sa inyo, Papa Driver. Huwag na huwag mong kalimutan na magdala pa rin ng extra t-shirt mo, ha? At yung baon mo kung nagtitipid ka. Para pagbiyahin mo mamaya, meron kang makakain, ha? Kesa naman sa mangutang ka, tapos tatakbuhan mo na naman. Good morning sa inyo dyan, ha? Sa mga tricycle driver natin na nagwagwapo dyan, good morning!
1: Good morning!
0: Yung mga tricycle driver, talaga namang meron sila dyan, meron silang toda dyan, may pwesto. Talaga namang yung radyo, hindi na pinapalitan, hindi na nililipat. Good morning! Ito pa yung Energy FM, ha? Yung Haypanga 106.7. O yan yan, ha? Energy FM sa umaga! Kasama na natin yan. At syempre, yung mga nasa bakery po, nagtitinda dyan ng pandesal. Good morning! Malunggay, pandesal! Good morning!
1: Good morning!
0: At sa mga karindiran natin dyan na 24 hours na gising, talaga namang hello po, magandang morning, ate, kuya. Mga nagbabantay dyan sa Parisan, Gotohan, Tapsihan, yung mga masasarap na magluto ng mga pancit ngayon kasi dadagsayin na naman tayo ng mga construction worker natin na papasok sa umaga, ano? Yung bibili ng kanin, tapos bibili ng pancit. Kaya ang taba mo, eh. Pero sarap yun, no? Yan ang mga ugaling Pinoy, di ba? Discarding Pinoy, eh. Kung gusto mo mapasok sa umaga, bumili ka ng kanin. 15 pesos. May 12 pesos ka na kanin, eh. Tapos yung pancit, no? Yung niluluto ni ate at ni kuya ngayon, no? Yung pancit, nasa 25 lang, ano? May 20 pesos nga. Saktong-sakto. Sakto sa budget. Sa 50 pesos mo, may sukli ka pa. O, di ba? Yan ang maganda dyan. Tapos magkape ka, yung sukli, pangkape. Pwede na. Good morning kay ate Sinaida. Ah, Sanyosa, good morning. At yung mga Papa SG natin, yung mga security guards natin, ha? Yung mga bago po nakikinig ngayon dyan. Tama, ikaw kuya. Papa SG ko yung pinapakinggan ko. Ay, ako pala yung pinapakinggan mo. Mali. Pero pinapakinggan kita. Yung damdamin mo, gusto mong pabati? Gusto mong makilala ako? Aba, eto na yung pagkakataon. Teka lang, ha. Papatolid sa yung ano natin, yung cellphone ko pala. Sorry na, ha. Yung cellphone ko, ibibigay ko yung number ko. Stay put ka lang dyan, relax ka lang dyan. Ha, ako na bahala. Ibibigay ko yung number ko, ha. Cellphone number ko. At itetext mo sa akin, ha. Dahil magyayabangan tayo, mag-aangasan tayo ngayong umaga. Yung maagang gumigising, yung talaga naman kahit may hangover, papasok, hindi nalilate. Talaga naman, gustong-gusto ko yan. Yung talagang ipe-flex ninyo yung pangalan ninyo, tsaka lugar ninyo. Yung toda, o kahit saan man lugar yan, yung mga barangay ninyo. Sige, subukan natin yung gusto ko makilala kayo, ha. Ibibigay ko yung number ko. Ito yung number ko, ha. O 09-45-367-8792. Ito, ha, i-text mo ako ngayon kasi babasahin ko itong agad, ha. Babasahin ko po itong agad yung dalandami na nagme-message pala ngayon. Ha? Ito yung number ko. 09-45-367-8792. Ha? Sama kita, DJ. Ibibigay ng number. Pero syempre, gusto ko ito makilala, eh. Gusto kong makilala ka at malaman ko kung saan lugar ka. Kung saan umaabot yung bunganga ko. At para magkaalaman kung sino bang masisipag, yung maagang gumigising, yung hindi tamad, hindi batugan, yung hindi umaasa sa magulang. Tapos magjojowa pa. Tapos magbubuntis pa. Tapos eh, wala namang trabaho. Puro kayo pasaway. O eto na, ha. Eto yung cellphone number ko. 09-45-367-8792. Jimbo, galit ka ba? Hindi po ako galit. Nangigising lang po ako. Ha? I-text mo ako yung pangalan mo tsaka lokasyon, ha? O, ready na, ha? Mag-aangasan tayo ng lugar, ha? Tapos yung maagang gumigising, ha? Yung talagang masisipag. O, eto na, ha? Batiin na natin ngayon. Magandang umaga po sa mga pangga po natin nakatutungan. Eto muna, puntahan muna natin yung Taguig City! Let's go! Good morning, Energy! Salamat, ha, sa mga nakatutok sa atin. Hello po, mga taga-Taguig City from Tony. Ayan na, nasa Taguig City tayo. Good morning, yung mga masisipag dyan sa Taguig. Lalo na si Tony. Tony!
1: Good morning!
0: Good morning sa'yo. Good morning. From Taguig City, lipat naman tayo dito sa Pasig City, ha? Magandang umaga po. Eto na, batiin na natin to. Ha? Sa mga pangga po natin nakatutok ngayon, good morning. Hello po, magandang umaga. Mabuhay, pasyarat naman po. Ha? Yung mga ka-5-9, ibig sabihin natin yung mga katrabaho dito sa Bridgetown Terra Tower ng Pasig City sa JSL Security Group. Sila Margie Malfil, Simon Riza Magit, si Jobet Lucinesio? Tama ba? Tama, Jobet Lucinesio. At si Rabbi Mario si Musa Saima, Frado Marites, Gunda Gina, Sabeliano Judy Ann, Saira Banuevo. Solid po kami dito sa Pasig City. Yung mga masisipag na security guard ng Terra Concentrix. Good morning! Lipat naman tayo sa Taguig ulit. Taguig. Ang dami natin, ang dami masisipag sa Taguig, ha? Yung mga taga Graysdale Food House ng Taguig. Sila Shengai Isa. At pa dito yung napakagandang honor na si Miss Grace. Good morning po. From si Raver from Taguig City. Good morning. At good morning naman tayo. Lipat naman tayo dito sa may Malate, Manila. Raymond Mendiola na nakatutok sa ating ngayon. Magandang umaga, Raymond, ng Malate, Manila. At ito naman, di ba tayo sa Taytay Rizal? Good morning po sa mga masisipag na driver. Good morning po sa mga driver natin. Bus monitor ng Decent Transport. On the way from Cavite, na sina paring Luis Parilla, Mark Lungkay, Buboy. Pati na rin po kay paring Ayeng on the way sa BGC na nakatutok sa Energy FM. Good morning din kay Boss Moises Liquin. O Iquin ba to? Galing Marilao, Bulacan from Gilbert De Leon ng Taytay Rizal. Ipat naman tayo dito sa Cavite. Good morning po. Good morning, Jimbo. Pabati naman po sa napakagwapong asawa ko si Anthony Marcelino Trinidad ng San Jose General Mario Alvarez Cavite. Magandang umaga po sa inyo dyan, ha? Lalo na sa mga nagagandang nagwagwapuan ng mga taga San Jose General Alvarez Cavite. Magandang morning po. From Cavite, lipat tayo sa Taytay Rizal. Good morning. Ayan, Jimbo. Poging Jimbo. Masipag ako. Maaga akong gumigising. Si Abby ng Taytay Rizal. Nako, magandang umaga po sa inyo dyan. O, lipat tayo sa Caloocan City naman, ha? DJ Jimbo. Gideon Baltasar mula sa Barangay 175 Camarin. Brixtonville, Caloocan City. Kape-kape tayo. Good morning.
1: Good morning.
0: At good morning din tayo sa mga taga... Ito pala, Barangay 417, Sampaloc, Manila naman tayo, ha? Si Ate Lolita ng Barangay 417, Sampaloc, Manila. Good morning, gising na gising, masisipag. Lipat naman tayo dito. Si Daniela Venaflor ng Pateros. Magandang umaga sa inyo, mga pangga. At ito kay John Vincent Cruz from Valenzuela City. Talaga naman, naglalabasan na yung mga masisipag at maagang gumigising. At hello po kay JC and Ellie ng Sorsogon. Magandang morning po sa inyo. Ay, good morning! Sa mga panggapo natin nakatutok yan, talaga namang walang lipatan to. Yung mga tropa natin dyan, ng mga Toda sa Concepcion, Marikina City. Magandang morning. At dyan sa San Mateo, Marikina City. San Mateo pala, San Mateo, no? Barangay San Mateo pala to. Oh, good morning ngayon mga Toda do dyan. Hello po kay Mark Jodel Bergania. Good morning po yung mga taga May Kawayan, Bulacan. Shoutout po sa inyo dyan, ha? Magandang morning. Magandang umaga rin po sa mga tropa natin dyan sa may Pateros. Ha? Magandang umaga po mula sa maliit na bayan ng Pateros. Pero may malaking puso si Daniel Venaflor Pateros. Magandang morning, ha? Nakatutok po tayo dyan sa United Neighborhood Organization o UNO ng GMA Cavite. Ha? Magandang morning po, lalo-lalo na kay Edison Diontila ng Cavite. Magandang morning, ha? Good morning, ha? At good morning din kay Boss Barok Bilao at June and Don Robert ng Malabon City. O yan, ha? Ready na ba tayo? At good morning din tayo sa mga taga-Taytay Rizal, si Emmy Hell Carrion. Magandang umaga, Energy FM lang po ang malakas. Sir, palagi po ako nakikinig sa inyo. Good morning po from Manda. Yung mga taga-Mandaluyong kay Henry Posadas. Magandang morning po. At hello na rin kay Lit Alcantara na nanonood sa ating yan sa ating Facebook Live sa Vienna. Pasyarot po si Marish Poblete ng Naik Cavite at kay Lit Alcantara. Alright, so mga bangga, simula pa lamang to, warm up pa lang tayo at tayo ay magsusumba kasama na ang inyong Jimbo Labog na Jimbo's DJ. Ako po si Jimbo.
2: Your favorite DJ.
0: At ito po ang 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!
3: DJ Lindsay at DJ Jimbo.
0: Bakbakan na lang sa'yo. Let's go! Good morning!
1: Good morning!

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang oras natin, 4:51.
4: Naka-energy na ba ang lahat?
5: Lagi-lagi!
3: That energized time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
6: Balitang Arena!
7: Balitang Arena!
8: Good morning, mga panggay! Ito na po ang Balitang Arena sa oras na 4:52. Yulo Brothers, sa planong masungkit ang gintong medalya sa Los Angeles. Pagka sa balita, tinatarget po ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP ang tatlong gintong medalya na posibleng masungkit ng magkapatid na Carlos at Eldro Panga sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon po sa Pangulo ng Gymnastics Association na si Cynthia Carrion, tinitingnan nila ang 3 gold medals sa LA Games mula sa magkuyang Caloy at Eldro Yulo. Nakatakdang lumahok po ng double gold medalist o medal sa 2024 Paris Olympics na si Caloy sa darating na 2026 Asian Games sa September at naghahanda naman po sa pagbabalik sa Olimpiada sa 2028 sa Los Angeles. Sa panig naman ni Eldro, sasalang ito sa Asian Championships kasama po ang iba pang gymnast sa bansa at patuloy na magpapahinog para sa 2028 Olympics. Sang-ayon naman po si PSC Chairman Gregorio na posible ang prediksyon ng GAP na masungkit ang tatlong gintong medalya ni Caloy at Eldro sa Los Angeles Games. Panggayan po ang balita sa Arena. Atin po sa atin ang Arena Plus Sportsbook. Tandaan, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Pangga, know when to stop.
7: Yan ang latest. Yan ang hottest. Balitang Arena.
9: Nakikinig ka ba sa radyo?
10: Hindi.
9: Nakikinig ka ba sa radyo?
10: Hindi.
9: Nakikinig ka ba sa radyo?
10: Hindi.
9: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
10: Energy FM.
11: Energy FM?
10: Energy FM.
9: Istasyon sa radyo yun ah.
12: Huwag mong sabihing radyo!
13: Sabihin mo!
12: Energy!
11: Energy!
12: Energy!
9: 106.7 Energy FM.

0: Bangga.
1: Energy FM.
2: Hi, Bangga.
3: Ito ang number one.
4: 106.7.
2: Wag mo sabihin, radyo. Sabihin mo, Energy. Sabihin mo,
5: Energy FM. Sa Arena Plus, mapapanood mo na favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
6: Sa araw-araw ng pagpasok mo sa opisina, iba't ibang makukulay na taong makakasalamuha mo. Merong ubod ng kulit. May tahimik lang. May antukin. May akala mo busy pero nanonood lang pala sa YouTube. Meron din namang aligaga na kailangan laging may ginagawa.
7: Uy, ba may papagawa ka? Ha? Meron po ba? Meron po. May papagawa po kayo?
6: Andyan din yung magiging sanggang dikit mo. Pero di rin mawawala ang mala CCTV mong katrabaho. Tipong recorded lahat ng kilos mo at pwede niyang ipanood sa lahat ng tao. Sa simula at sa dulo ng araw, ang realidad ay iisa. Kumapasok tayo para gawin ang nakaatas sa ating trabaho. Kung may maging tunay na kaibigan, salamat at may bonus, kumbaga. Kung may hindi ka sundo, ituon mo na lang lagi ang iyong paningin sa ikauunlad mo at sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Oh, galingan mo ha? Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM. Ang oras natin, 5:03.
8: Naka-energy na ba ang lahat?
9: Lagi-lagi!
6: That energized time check was brought to you by
10: MX3. Dito ako, believe.
6: And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Energy FM News.
12: Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
13: Good morning, Pangga! Ito na po ang Energy FM News sa oras na 5:03.
11: Energy FM News.
13: Pangga sa balita, mga naninirahan malapit sa Mayon, inilikas na. Umabot na po sa 52 barangay ang apektado ng ash fall sa hinang pagsabog ng Mayon Volcano sa Bicol, habang nasa 30,500 individuals naman ang inilikas ay dineklarang 6-kilometer radius permanent danger zone o PDZ. Ayon po yan sa Office of Civil Defense o OCD kahapon. Sinabi po ni OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano na nananatiling hindi tiyak ang sitwasyon sa lugar kung saan ang pinakamatinding na apektuhan ng ash fall ay mga bayan po ng Ginoba, Kamalig at Ligao City. Inihayag naman po ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, OCD Deputy Administrator, na patuloy ang assessment sa pinsala ng ashfall at nagsasagawa rin ng clearing operation sa mga otoridad sa lugar. Samantala, namahagi ang lokal na pamahalaan ng mga relief goods, ayudang fuel, mga bottled water at face masks sa mga apektadong komunidad.
11: Energy FM News.
13: Panggayan po ang Energy FM News. Balitang malaman, balitang dapat mong malaman. Oras natin, subuhin kaplungan. Check your time, 5:04 on the clock. My name is Lindsay. Nag-uulan.
11: Energy FM News.
14: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

Informing and entertaining Filipinos since 1998.

magandang energy sa umaga, mangga! Pangunang harapin ang buong angas ng bagong umaga. Huwag kalimutang magbaw ng pasensya, kabaitan at dasal. DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy so much.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Energy! Ito ang 106.7.
3: Energy!
2: Energy FM!
4: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
5: Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
7: Unang harapin ang buong angas ng bagong umaga. Huwag kalimutang magbaon ng pasensya, kabaitan at dasal.

0: 5:28 na ng morning.
1: Good morning!
2: Good morning! Gising ba ako na? Gising, gising, gising, gising, gising mga kuya, mga ate, mga chongsyang, mananay, tatay. Good morning, partner, sa pinakagwapong DJ sa balat ng Energy FM.
0: Ay, excuse me po. Ice cream? Ay, syempre, good morning din sa pinaka... Sa lahat ng babaeng pinaka,
2: ay, oh,
0: pinaka maganda, matalino,
2: ay,
0: maputi.
2: Di tayo sure.
0: DJ Litze, good morning.
2: Good morning. Ay, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes. Lunes na naman, partner.
0: Ay, back to work, back to reality.
2: Ay, totoo naman tayo dyan. Oo, ha, good morning po sa lahat po ng mga panggapo natin na tulad ko ngayon, parang ang labo ng paningin ko, partner.
0: Ganyan talaga kapag walang pera. Mali! Bakit?
2: Sa totoo lang, feeling ko mali yung ano ko, mali yung naisuot kong grado ng contact lens. Alam mo naman tayo, bulag pag wala tayong lente sa mata.
0: Totoo.
2: Nakakaloka.
0: Alam mo naman tayo, ang lalaki ng mga monitors natin dito, kaya talagang
2: nga,
0: ano eh.
2: Oo, nakakatulong yan. Pero kung ikaw po ay nanlalabo na rin yung mata mo.
0: Wala ka rin pera.
2: Wala ka rin pera.
0: Aray mo po. Lunes na Lunes, no?
2: Oo, nako, sige lang po, kayanin mo yan, no? Diba? Talagang ipush mo yan, ilaban mo yan ngayong araw na to, partner.
0: Tama. Siyempre, kapag Lunes, panibagong hamon, panibagong panimulan itong week na to.
2: At totoo.
0: Kung ikaw ay walang pera, kumayod ka.
2: Yan.
0: Kung ikaw walang pera, pumalakpak ka.
2: Kung ikaw ay walang pera, pumalakpak ka.
0: Hey!
2: Nakakaloka. At good morning din ha sa lahat naman po ng mga panggapo natin na hindi pinapansin yung mga ganyang problema dahil ako sanay na sila.
0: Correct.
2: Oo. Sabi nila, partner?
0: Tinatawanan na lang.
2: Oo.
0: Kahit masakit.
2: Oo. Kahit ano, kahit talagang ano, napakalaking problema, tinatawanan na lang talaga ng iba kasi ayaw na nila magpa-apekto. Kung sabi nila, lagi namang ganyan, magkakaroon din yan.
0: Ganyan tayo eh.
2: Yan!
0: Bali!
2: Nakakaloka ka dyan
0: Linsay,
2: eh.
0: Linsay, pauta nga.
2: Ano ka ba, Jim? Wala eh. Wala pa eh.
0: Pambayad na ng bills to eh.
2: Hoy! Speaking of bills, nakakaloka. Kikwento ko lang, partner. Akala ko sa internet ko lang makikita yung mga naglolobohan ng mga bill ng kuryente.
0: Bakit?
2: Sabi ko, okay lang, tingnan na lang natin pag ano, pagdating ng bill ng kuryente ko.
0: Mm.
2: Partner, from 5,500 na bill ng kuryente ko.
0: Magkano na?
2: Ngayon, 9,200. Grabe, di ba?
0: Isipin mo lang sahod yun.
2: Yan
0: na nga.
2: Nakakaloka yung 9,200.
0: Ang laki ng... sa bagay, kung ikaw ay nagbabayad ng bills nyo, alam mo yung paano konsumo ng kuryente nyo. Kung baga nakasanay mo na monthly.
2: Totoo.
0: So this time, itong month na to, medyo nanibago ka na.
2: Nanibago talaga ako, partner, kasi hindi ko talaga kinakaya yung 9,200. Kasi ka nasanay ako na laging ganyan lang eh. Pinakamataas ko eh 7,000 to 8,000. Pero ngayon, muntik ako makatumbling sa 9,200.
0: Malamang hindi lang ikaw nakaramdam niya. Malamang marami mga pangga natin. Kasi may mga extra charge.
2: Oo.
0: Di ba may mga charges na nakikita ko doon? Bakit may ganun?
2: Na hindi naman daw dapat sa atin pinapasalo, no?
0: Bakit?
2: Hindi rin natin alam.
0: Ba't kaya ganun, no?
2: Gusto mo bang maliwanagan? Nasa kabilang linya po si... Hello! Oy! Karot.
0: Pero ano, mga pangga, lahat apektado dito.
2: Oo.
0: Medyo nadagdagan yung mga bayarin natin. Yung sa bills natin ng kuryente, most especially, no? Well, wala tayong magagawa eh.
2: Wala naman talaga. Kundi magbayad.
0: Hanggang tama, kundi magbayad.
2: Oo.
0: Ay, nako.
2: Ikaw, magkano bill ng kuryente mo ngayon?
0: Yung sa amin kasi, 1,000 plus lang eh.
2: Akala ko jumper kasi.
0: Hoy!
2: Mali!
0: Mali!
2: Mali yan. Hindi tama.
0: You know, sort of.
2: Hindi maaari.
0: Ayan, mga pangga, mali yan. Delikado yan.
2: Oo.
0: At dyan pa magsisimula ang sunog sa baryo ninyo.
2: Totoo.
0: Mars kayo dyan, ha?
2: Huwag kayong ano dyan, ha?
0: Magsuot ng jumper pwede, pero yung jumper mismo, mali.
2: Huwag kayo, report nyo yung mga naka-jumper. Minsan kaya lumalaki yung kuryente. Hindi mo alam may naka-jumper pala sa linya mo, eh. Nakakaloka kayo.
0: Ay, mga pinakamasakit to, boom barangay ninyo, nakakonekta sa'yo.
2: Ayun nga. Ang masakit dito, hindi ka nag-aircon, naka-electric fan ka, tapos yung naka-jumper jumper sa'yo. Naka-aircon.
0: Di ba kompleto bukas pa yung mga appliances? Oh, kapal ng mukha. Alika nga, ang passing ko na to ng bell.
2: Ay, nako, ngayon po ay May 4, 2026. Barter, alam mo ba na kung anong ganap natin pag May 4, 2026?
0: Ano yan, Mare?
2: Ay, nako, dito po sa Pilipinas, ay meron po tayong tinatawag na Pasalamat Festival. O Pasalamat Festival, ito po ay ginagawa dyan sa La Carlota City, ha? At dyan po yan sa Negros Occidental Partner. Oh. Meron silang sinasabi na ito po yung ano, parang pasalamat nga, from the word itself, pasalamat for all the blessings na meron sila sa kanilang lugar, wow, partner. Ano. Oo, ganun yan. Kaya dapat na sumasama tayo sa mga ganyan eh. Yung pasalamat festival.
0: Pag ganyan, diba? Partner, may mga, syempre, hindi mawala yung mga pakain dyan.
2: Oo.
0: Event, may mga event
2: mga
0: dyan.
2: Mga pasaya. Oh. At usually, ito pong pasalamat festival, talagang sinusunod nila na malapit sa Labor Day.
0: Yes.
2: Ayan, ha, sa May 1 Labor Day. So,
0: korektado. No?
2: Yan, oo. Hindi lang yan, meron din ginagawa din na pasalamat festival yung mga taga dyan sa Pagadian City.
0: Ooh.
2: Ayan, ha. So, iba't iba pong version ng pasalamat festival nila. Pero isa lang po ang tawag, again, pasalamat festival. Oo. Tapos kung birthday mo ngayon, partner.
0: May 4.
2: Ang iyong zodiac sign ay Taurus. Mm. Partner, naku, kung hindi nyo po nalalaman, mga sikat po ito sa mundo ng show business.
0: Ay.
2: Sa US of A.
0: Sa
2: USA. Dahil walang lumabas tungkol sa mga Pilipinong nagbabirthday ngayon. Ang lumabas ay mga celebrities abroad.
0: Sige.
2: Kung May 4 ang birthday mo, May 4 din ang birthday ni Audrey Hepburn. Ayan ha, siya po ay pinanganak noong 1929. Siya po yung napakaganda at napakagaling na actress, si Audrey Hepburn. And of course, yung miyembro po ng NSYNC na si Lance Bass. Ay, birthday din noong May 4, siya po ay 46 years old na po ngayon.
0: Aba, paros kasi tandaan ko lang pala ito. Batang 90s, di ba?
2: Batang 90s, syempre, NSYNC.
0: NSYNC
2: or NSYNC yan eh.
0: Ang daming tawag natin. Pag sa mga tropo, ay, alam yung kanta ng NSYNC?
2: Oo, oh, diba? NSYNC or NSYNC. Pero kapag sila yung nag-mention, kasi it's NSYNC.
0: Oo, oh, alam mo naman tayo. Yung ala niya ay Ellen?
2: Ellen?
0: Oo, di ba?
2: Yung Joey is Joey? Joey!
0: Pag sa atin, Joey.
2: Joey, oo. Joey. Di ba? Pag Jesse.
0: Yeah, totoo nga, but you
2: know. Jesse. Hindi, ganun talaga yung pilipit ng dila natin. Mm. Iba yung pilipit ng dila sa mga Amerikano.
0: Dapat lagi yung pinapractice yung dila nyo.
2: Mali! Sa bagay, pwede rin.
0: Diba? Mag-tang twister ka sa umaga.
2: Oo. Diba? O kaya sa gabi.
0: Yeah, pwede. Ay, sarap. Kasi bago matulog, di ba?
2: Oo. Para kinabukasan, no? Diba? May practice yung iyong ano, yung pagsasalita.
0: Oo. Diba? Tama.
2: Baka kung saan pa mapunta itong usapan na ito, partner.
0: Well, kung saan mapupunta ang programang ito, partner, ito na siyempre. Maraming magaganap ngayong Lunes na Lunes.
2: Oy!
0: Nakalaga namang hindi mawalang ating presyong palengke.
2: Ay, siyempre naman, nandyan din yung update natin tungkol sa ating panahon ngayong araw na ito.
0: At hindi lang nga, partner, alamin din natin lagay ng trapiko ngayong Lunes.
2: Ay! At syempre naman, huwag kang magpapahuli dahil sa dulo ng programang ito ang
0: Lihim ng Liham!
2: Kasama niyo na po ang isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay.
0: At ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lizzes DJ. Ako po si Jimbo!
2: At syempre naman, tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM.
0: Panggawang sabing radyo.
2: Sabihin mo!
0: Energy!
1: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga! Naka-energy na ba ang lahat?
2: What? Naka-energy na ang lahat? Okay,
3: ang pinakasikat na FM. Energy FM.

0: yo. Sabihin mo! Energy!
1: DJ Lindsay at DJ Jimbo! Energy so much!

0: the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM.
5: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ah.
6: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo, Energy!
5: Energy!
6: Energy!
4: 106.7 Energy FM.

umaga, bangga! Mauna ang harapin ang buong angas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaon ng pasensya, kabaitan at dasal. DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy Soma.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, bilib.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
8: Unang harapin ang buong angas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaon ng pasensya, kabaitan at dasa.

0: Kita Partner, 6:26 in the morning!
1: Good morning!
2: Gandang umaga, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gandang umaga, tanghali at gabi sa lahat po ng mga nasa abroad.
0: Ay, hello po sa inyo, mga ano natin, mga hero natin.
2: Yon.
0: Yung mga OFW natin talaga.
2: Yo, kasi minsan, partner, hindi natin alam kung anong oras doon sa kanila. Mm. Maaring nga nanonood sila ngayon, yeah, pero tanghali sa kanila or hapon sa kanila. Mm. Kung ano man pong oras dyan, hi po, kamusta po kayo?
0: Kung anong bang oras po sa inyo, sana po ay nasa maayos kayong...
2: Yun, no? Yan ang very, very important dyan.
0: Love you.
2: Hey! Mali! Bakit naman may pag-I love you? Alam mo, minsan, super dangerous yung pag-I love you. Lalo na kung ano, kung sanay ka na. Partner, kasi minsan, bigla kang may kausap na hindi mo naman jowa.
0: Tapos,
2: halimbawa, grab delivery rider. O di kaya naman, ano, kumbaga magde-deliver ng parcel mo. Sige po, ma'am, iwanan ka na lang po dito. Sige po, bye, love you. Love you! Magkukulat ka na lang.
0: Alam mo, kaya ko pang dalin yung kahiyan nun eh.
2: Oo.
0: Eh, paano pag yung boss mo yung kausap?
2: Ayun!
0: Aray ko.
2: Sige po, sir.
0: Love you, sir.
2: Love you, sir. Oh, bigla ka nalang siguro mapapangangangay. No? Oh,
0: nakapatay ka dyan. Pero okay lang naman yung masabihan mo siya, I love you. Ibig sabihin, mahal mo siya as a boss.
2: Oh, eh, pero kasi iba minsan, partner, nilalagyan nila ng ibang kulay.
0: Akala ko nilalagyan niya ng mama chup-chup.
2: Yan na. Baka mamaya yung sunod na pag-uusap din yung dalawa, siya na yung mag-I love you. Tapos magsabi ng mama chup-chup.
0: Nakapatay tayo. Ay, magulat siya kung nag-response din yung boss mo.
2: Ano sabi?
0: Love you too.
2: Oh!
0: Mali.
2: Nakakaloko. Pero alam mo, sige lang, ilulusot mo yan. Sigurado ako kung may lulusot mo naman yan.
0: Kaya mo ilusot yan. Gusto mo turuan kita paano ilusot.
2: Hey!
0: Mali!
2: Nakakaloko. Ako kung si Jima nagturo sa'yo kung paano lumusot.
0: Ay, naku.
2: Forever na yan.
0: Nadali mo ng 9 months yan.
2: Mali! 9 months? Nagkamali ka lang ng sabi. Nagkamali ka lang na I love you. May 9 months na responsibilidad ka na agad.
0: Kasi bibigyan ka ng boss mo na hanggang 9 months ka lang, ha?
2: Oh. Ah, okay.
0: Wala na, si Bak ka.
2: Oo. Alam ko, magpapile ka na rin ng maternity leave.
0: Ay, patay tayo dyan.
2: Nakakalakam. Ay, naku, sa lahat ng mga panggapo natin, at naman po may balak po lumabas ngayong araw na ito. Oh. Naku, ang sabi po sa atin ng Pag-asa, partner. Ay, talaga naman po nananatili po ang tag-init sa ating bansa ngayon. At syempre naman, mag-ingat po sa malinsangang panahon. Mm-hmm. Dahil kung hindi nyo po nalalaman, maaari pong maitala ang danger level o mapanganib na damang init sa 13 lugar, partner. Ito po yung mga lugar na yan, ha. 44 degrees Celsius daw po sa Dagupan City, Pangasinan. 43 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte. Sa Bacnotan, La Union, ganoon din po. Samantala, 42 degrees Celsius naman po sa Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan. San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Maasin, Southern Leyte, at sa Davao City, sa Davao del Sur. Habang dito naman po sa atin, sa Maynila, partner, makakaramdam daw po tayo ng 38 to 39 degrees Celsius na heat index po yan. O hindi nyo po na itatanong nung Sabado, partner, na itala po ang danger level na 45 degrees Celsius dyan po sa Bacnotan, La Union. Grabe, diba? Napakainit.
0: Sa LU? Nako.
2: Oo. Tapos, ang dami pong mga pangga natin na gustong mag-beach.
0: Oo, totoo. May mga nagsasurfing pa nga dyan eh.
2: Kaya nga. Kaya sabi po ng mga pangga natin dyan sa Pag-asa, iwasan po na magbilad sa init ng araw at uminom po ng sapat na dami ng tubig para naman po makaiwas sa mga sakit na maaaring makuha ngayong tag-init.
0: Alam mo, maganda yan, partner.
2: No? Ano yun?
0: May barkada ako eh, pumunta ng LU eh.
2: Oo.
0: Sobrang puti nun, bumalik, negro eh. Uy. Talagang babad siya sa ano eh. Well, may ibang gano'n kasi yung mga mabuti, gusto magpatan.
2: Gusto nila yung trip na gano'n.
0: Oo, may gano'n eh.
2: Oo.
0: Eh, ako, ibang trip ko eh.
2: Ano?
0: Gusto ko magpabuti.
2: Ayan, eh, syempre gano'n naman talaga.
0: Totoo, Doc Lawrence! Ayan!
2: Tama! Oh, diba? Ito na nga, partner. Pero alam mo ha, may mga panggata yun na talagang maingat kapag nasa beach. Kasi ako nga, nung nag-beach kami, hindi ko talaga, kahit sabi nila, di ba, merong healthy hour na ibabad yung katawan natin sa ilalim ng init ng araw. And that is mga bandang 8 o'clock, 7, 8 o'clock, ganyan. Healthy pa yan. Mm-hmm. Pero ako nung nasa gilid kami ng beach, nasa beach talaga kami, hindi ko talaga pinano sa init si Lore. Kasi iba yung init sa beach.
0: Nakakapaso talaga.
2: Nakakapaso talaga kahit sabihin mo pang 8, 7 a.m., 8 a.m. yan. Mm-hmm. So sabi sabi ko, anak, it's a no.
0: Mas maganda pag mag, ito lang ang tip ko sa kanila. Pag maliligo kayo, mag night swimming na lang.
2: Night, tama.
0: Di ba? Mas oo, kung ayaw nyo magpaitim.
2: Kaya pag magpicture-picture kayo, yung bandang alas 6.
0: Yan, oo, yung palubog
2: ng gabi.
0: Araw. Totoo naman. Totoo yan.
2: Oo. Ang daming natatawa sa akin. Lindsay, nagpunta ka ng beach, tapos di ka naman lumabas nung ano, nakalabas yung araw.
0: Ikaw nga lang nakita kong babaeng mabuti doon sa beach eh.
2: Kasi nga, iba yung init doon, partner.
0: Well, di naman natin masisisi kasi yung mga ibang mga pangga natin na mabubuti. Ang hirap pagpabuti, ha?
2: Oo.
0: You maintain?
2: Oo.
0: Eto, maintain nga to sa araw, eh. Sarili ko.
2: At saka,
0: at ang ilog to, eh.
2: Iba, iba talaga, partner. Masakit sa balat ang init ngayon. Hindi kinakaya ng powers natin. At mamaya bigla lumabas yung mga sumpa.
0: Nako. Anyways, o eto muna, partner. Bigyan natin muna ng presyong palengke. Tinutukan natin ang presyo ng bigas dito sa Pasig Mega Market, mga pangga. Yung local rice partner, ito ha, yung mga bini rice, nasa 45 hanggang 48 pesos ang mga per kilo neto sa mga local rice natin. Pero yung, alam mo ba na yung mga imported rice natin, bumaba na rin.
2: Okay.
0: Yung, alam mo yung Coco Pandan?
2: Coco Pandan.
0: Oh, yan. Alam mo ba, nasa 50 pesos na lang siya per kilo.
2: Wow!
0: Yung, ano, yung Thai rice, 52 pesos per kilo. So medyo, kasi marami tayong supply ngayon kasi nga, panahon ng anihan ngayon eh.
2: Oh, pero diba? Madami rin nagkakatuyuan ng, sabi nga nung isang magsasaka palay these days, maraming natutuyo dahil sa tag-init,
0: yes,
2: partner.
0: Pero yung mga iba kasi, etong buwan doon, nakapag-ani na sila eh.
2: Ayan.
0: So, ibig sabihin, marami pa tayong supply ngayon at kaya medyo mura pa.
2: Mm-mm.
0: Medyo mura pa.
2: Medyo,
0: ang
2: medyo,
0: mga
2: medyo.
0: Bigas natin. Mm-hmm. But anyways, ito naman yung presyo ng ating... ano ito, partner, mga karne naman, ha?
2: Yahoo!
0: Yung ating pork ham, nasa 300 pesos per kilo. Yung kasim, nasa 230 pesos per kilo. Liempo, 280 pesos per kilo. Yung manok po, nasa 100 pesos, as 140 pala, 140 pesos per kilo. At yung bangus, masarap itong 170 pesos per kilo.
2: Uy, mura ngayon ang bangus,
0: mura,
2: ha?
0: Mura, mura. Tsaka yung tilapia.
2: 170.
0: Yung tilapia, partner, 140 pesos per kilo.
2: Mura.
0: At yung tamban, 100. Yung pusito, ito masarap to eh.
2: Uh-oh.
0: Kaso may kamalan, 380 pesos per kilo.
2: Ayaw.
0: Pero okay naman talaga ito, masarap to.
2: Siyempre naman.
0: Ang ating presyong palengke.
2: Ay nako, sa pagbabalik po namin, siyempre mag-update pa rin po kami, mga pangga ko, mahal ko, baby ko. Nang lagay naman ng trapiko sa ating mga kakalsadahan. At syempre naman yan, bago po kami bumitaw, eh, pwede po kayong mag-message sa amin. You can text us 0945-367-8792. Partner, may pabati ka, Jern.
0: Nakatabatiin ko lang aking kaibigan, partner, na nakatutok ngayon. Si paring Ayi, Boss Ayi. Good morning sa'yo, ha?
2: Basing, good morning!
0: Good morning.
2: Ito sabi pa dito, good morning, DJ Jimbo. Aida Pangan po ng Hagonoy, Bulacan.
0: Oy,
2: magandang
0: si
2: umaga po sa inyo dyan. At syempre, good morning, Jim and Lindsay. Pa-shoutout naman po kay Ayla, Aileen, Lindsay, May, Matt, Ken, Tambi, Opo, family ng Tagaytay from Mama Cora.
0: Hello po, hello po.
2: Magandang umaga.
0: Si Doc Eric, nakatutok sa atin ng kulyan. Hello po, magandang umaga, Doc Eric!
2: Doc Eric, good morning!
0: Good morning!
2: Hello po sa mga nandyan po sa Pinas Smile, kay Doc Sam,
0: Doc
2: kay
0: Sam.
2: Madam Grace. Gandang umaga sa
0: lahat po. At alamin natin buong pangalan niya, partner, kasi lahat to nakatutok sa atin.
2: Yes.
0: Kukunin ko, ha. Maraming salamat.
2: At saka si Doc Clarence ng Clarence,
0: yes,
2: MD Makati and Santa Rosa, Laguna. Good morning!
0: Josa. Hey, Josa rin, ha. Good morning.
2: Pangga, syempre din yan. Pwede niyo po kaming puntahan mamaya po sa ating Facebook account, facebook.com/energyfm1067, at sa ating TikTok, partner.
0: Oy, energyfm1067. Partner, i-appel ko na to. Yung tropa natin dyan sa Balut Tondo. Nakatutok sa atin dyan sa Pier 7. Good morning po sa inyo dyan.
2: Gandang umaga po. Syempre din yan, sa pagbabalik po namin, traffic update naman tayo. Kaya naman tutok pa rin dahil tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM.
0: Panggawag sabihing radyo.
2: Sabihin mo.
0: Energy!
3: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.

0: say, I'm DJ Jeffo, Energy Salvaga.
1: Ang pinakasikat na FM, Energy.

sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang. Na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Ako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Maaaring makasira ito. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng L-carnitine at coenzyme Q10. So try nyo po, available na yan sa merkado. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
6: Energy FM. Energy FM?
5: Energy FM. Istasyon sa radyo yun ah.
7: Huwag mong sabihing radyo!
8: Sabihin mo! Energy!
7: Energy! Energy!
5: 106.7 Energy FM.

0: Number 1. 06.7. Number 1.
1: When we sabihin radyo. Sabihin mo.
0: Number 1.
1: Sabihin mo.
0: Energy FM.
1: Energy.
2: Energy FM.

Informing and entertaining Filipinos since 1998.

umaga, bangga! Mauna ang harapin ang buong alas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaon ng pasensya, kabaitan at dasal. DJ Lindsay at DJ Jimbo, Energy sa Umaga!

0: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga. Good morning!
1: Naka-energy na ba ang lahat? Naka-energy na ang lahat? Okay ah!

0: kwentuhan natin sa buong kabloan. Check your time. It is now 7:29 ng umaga.
1: Good morning!
0: Magandang umaga sa mga pag-apo natin. At talaga naman pong running era na ang game ngayon. Taray naman. Patakbo-takbo na lang. Running era nga eh. Ako din nandito ako ngayon sa aking running era. Yung running out of money. Tapos running out of patience. Gusto mo yon? Ikaw din, ate, ganun ka rin eh. Running out of money. Pero madalas sabay sila. Running out of money at saka running out of patience. Pero alam mo, sa panahon ngayon, huwag ka na masyado magpaka-stress dyan. Walang pera, edi wala. Totally kinusto mo yan, di ba? Totally ko yung lagi nagsasabi sa sarili mo na deserve ko to eh. Wala pa naman ako nagagawang mabuti sa life, pero deserve ko to. Sabi ko sa inyo eh, deserve mo nga talaga yan. Kaya kung wala kang pera, running out of money, huwag kang magkakaroon ng ano. Huwag kang mararun out of patience. Sabi ko sa inyo. Uy, panggaha, pero if you have to run somewhere, that is sa mga drugstores and leading supermarkets nationwide para kumuha ng MX3 capsules. Yes, MX3 capsules po, panggaha. Para sa iyong running era din. At syempre naman, para sa iyong healthy era na din. Ito po ay food supplement na puro ang sangkap at walang halong kemikal. Ang MX3 capsule po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free pa. Ay, ito po ay nagtataglay po ng alpha, beta at gamma nutrients. Meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties.
1: Okay.
0: Alam mo ba na ang MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan po yan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya nga naman, umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki po natin na ito po ay proudly Philippine-made. Para sa iba pang katanungan, bisitahin po ang kanilang website sa mx3ph.com. Sa MX3, dito ako, bilib!
2: I feel good. I knew that I would not. I feel good.
0: Pero ang nakakabilib, eh, yung nakalimutan kong buksan yung microphone. Remind a partner, ikaw ba nandiyan kasi running era mo, running out of money, at saka running out of patience.
3: Hello, you know, Lindsay, I'm running out of my mind. I'm running out of your mind.
0: Hindi ka naman sa solo dyan sa part na yan.
3: Gento talaga kasi kakaisip mo talaga kung sino lang ang lalapitan ko. Hindi, lalapitan ano para kamustahin, di ba? Sa dami natin mga kaibigan, dapat kinakamustahin nyo. Lunes. Importante
0: ngayon.
3: Yan, ha? Lunes. Kamustahin mo, kamusta sila.
0: Kamustahin mo yung mga kaibigan mo. Kasi lalo na partner yung mga sa tingin mo depressed.
3: Yan, correct.
0: Diba?
3: Yung mga, alam mo yun, talaga sa hirap ng buhay ngayon, kamustahin mo.
0: Kamustahin mo sila.
3: Tapos mangutang ka. Mali!
0: Sabi ko na nga sana, uy, kamusta ka? Baka may 10,000 ka dyan. Oh, alam mo na yung mga pangga natin, ganyan ang mga ganap sa life eh. Diba?
3: Ako, partner, baka ito meron.
0: Oo, tingnan natin ha. Kakamustahin din natin, pangga. Yung pong lagay ng trapiko sa mga pangunahing kalsado natin. Nasa kabilang linya na po ang MMDA mula sa MMDA Metro Base. Miss Gia, good morning!
3: Morning, pasok!
4: Good morning po DJ Lindsay at DJ Jimbo. Sa mga tagapakinig ng Energy FM, magsasahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may New York Avenue, Cubao, hanggang makarating po yan ang Santolan, Annapolis. Pagdating din po natin dito sa parte ng Connecticut hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard, ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Gayun din po simula po dito sa may Bonnie Station hanggang makarating naman po ng Guadalupe, ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko. Masusundan din po na bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Cabrera hanggang makarating naman po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito sa intersection ng Taft. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa Magallanes Flyover hanggang makarating naman po yan ng Buendia Avenue. Pagkalagpas po niyan ay bibilis na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. paalala lamang po sa ating mga motorista. Tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Maraming salamat, Gia. Buhay ka, good morning.
0: Thank you very much sa ating mga pangga dyan sa MMDA Metro Base. Mabuhay po kayo. And of course, ngayon po, magbabasa po tayo ng ating mga comments. Good morning po and hello sa mga pangga po natin na nagpaparamdam na dyan po sa ating text line partner.
3: Okay, partner, tapatin ko muna ng happy birthday ang kapatid ni Papa Andy Lor ng Energy Evang. Kasama natin si Papa SG.
0: Oh, si Papa Lor.
3: Si Ate Glo Lor Felicilda.
5: Happy birthday!
3: Happy birthday, Ate Glo!
0: Happy birthday po!
3: Happy birthday!
0: Happy birthday, Sex Bomb Glo!
5: Happy birthday!
0: Sino pa, partner?
3: Si Felicilda.
0: Felicilda.
3: At sa lahat doon ng partner, drum up yung mga tropa natin dyan. Drum up Express Logistics.
0: Ayan, ha? Good morning po. Sa lahat po ng mga nagsisimula na ng kanilang mga araw ngayong umaga na ito, sige lang po. At ang haba na naman. Talagang binigay mo sa akin.
3: Na-timingan lang.
0: Alam mo, natatawa na lang ako sa iyo, Jimbo.
3: Na-timingan
0: lang. Kapag mga ilang piraso lang napabate, yan, tinitira mo. Pero kapag mga ganyang haba, okay, kita mo ang haba niya. Sa akin pinabasa.
3: Ganyan natin kamahal itong mga yan.
0: Nakakaloka. Oh, wow.
3: Tingnan mo yung umpisa. Mahal kong Lindsay.
0: Good morning po, Idol Jimbo at Idol Lindsay. Pa-shoutout naman po sa mga taga-barangay 58, Zone 7 sa Pasay City. Especially kay Donna Donesa, Connie Morata, Maricar, Maricon, Tristan, Tyrone, Danica, Deng, Carl, and Chriselle from Kagawa, Dobie Ortiz, Binarao. Mabuhay ang TNBS drivers, masipag po ako. At pa-request naman po, Idol Jimbo, ng Tahanan or Ikaw Pala.
3: Ikaw Pala! Ang hinahanap ng...
0: Mali!
3: Partner, sa lahat, pag-usapan natin yung mga drivers, no? Sa lahat ng mga Green GSM,
0: ay,
3: taxi driver, Grab, InDrive, at sa lahat po ng mga MC taxi natin ngayon ay nasa lansangan, ingat po sa biyahe, takbong!
0: Energy! Oras natin, check your time!
3: Ay, partner, oras natin, 7:37 in the morning!
0: At syempre naman, babalik pa po kami kasi sa dulo ng programang ito, susunod na po ang...
3: Lihim ng Liham!
0: Ako pa rin po naging isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay.
3: At ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lizzo's DJ. Ako po si Jimbo.
0: At syempre naman yan, tayo pa rin po ang number 1 to 6.7 Energy FM.
3: Panggawang sabihin, radyo.
0: Sabihin mo.
3: Energy!
5: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.